lapuan apuan altum. Kang dukado malun ang denglong asan sanalun arjek long tanglo. Kang dukado malun ang dengki lapuan si kang toninglo. Laki Akashvani Dipu. Na studio ghuri por. Por phai program ni thongkera pho playing ji dog dog lo lasi. Dam thailo nang. Nechipong nilonjir labang suang deng. Nechipong nilonjir labang suang deng long. Korsing rongpi alanitum arong alamthi arjiksenang.

0: nang hai jong nang li long jer po tum sa me nai charap dun do but la si la bang so lun ki lun long ke nang li long ko man ma se nai charap dun la lun ki lun hin punon la pen kapre kapre hin sta me nang li long ko man nai charap dun la pasand do
1: la so da mang ke lun la ni li la mas abe paklang mate lun pang rum paklang hot mangal lun ka chobon da mang ke ma jok ta nang charap dun bang ave he en la ke ni li me thang jung jung si me thang ma tha ben si la so alon jer ke ke pangui mang ke sapta ke pak keng pono pa me lai pon lo mane isivera alun jer ka bonda son si sivera lunong sila ka pangrum pu wai phis nami dun erneng mate ka pre kalun le ning hang ning bonai bona re to ga cho sita me hala jun tu alun a tyun mane a talong dam neng mate di ma se la hai ka ma tha ka du ga ve che bonda ke sap nili me thang nu wet sai de non ke dam tang non ke klang anta ing la sohin manga ve he jun non son ke dam ke bang video ka bonda hot ke dam ke bang toho tangka ma hin mangge hem pen na nang rab dun dolo jir podum ta dolo lai bang ke dolo sita me la jung jung lun na na thu bang mate nili me thang jung jung si la lun pang ro mangge che bori
0: me pik an la na li ka bor ipona sai sta me tangte putho na li masap su lun pang rum la punang

0: onke klang anta
1: Mm-mm.
0: in la sohin manga vehe din non ton ke dam ke bang video ko bon da hot ke dam ke bang to ho tang kam ha hin mangge hem pen na nang rab dun dolo jir podum ta dolo lai bang ke dolo sitame la jung jung lun na na thu bang mote nili me thang jung jung si la lun pang romang ke chebori
1: me pik an la na li kabor ipona size ta me tang te puthor nang li masap su lun pang rum la punang hindi pen karbi masap su nang li koson si ki mix ma hala su alun jir sitame nang li radio kar jara phan par ju thek jima
0: lamang solon je hedi parju na nei lelun panik pa non he jong ka blu da ba chok hedi
1: chok
0: chu

la puan puan al tum Samsung ning ti la pen aria sang ho tum kilon alon arjo long tang lo ka bilun che to ang deng along adun chu alon arjo ta hawar ke hat ke se asawara mai tum kilon alon alon alam the natlo ne farman

lapuan lapuan hal tum wolong koma ji kesia sabar mai tum kilun alun arje long tang lo kar bilun chetu ang deng long ki jesi alun arje tha kesia hamren kesia sabar mai tum kilun alun alun alam the wang non karbi.

lapona pon altum karbi lunche to alun ang deng along asan son alun arje long tang lo karbi lunche to ang deng ke lapon si kang tonilo non studio ghuria por por final ke plan si dog dog lo sinale tum

lapuan apuan altum prem terang kelun alun arjek long tanglo karbi lamar janalun ang deng long adun chalun arjek ta lamchak lamar janalun kelun atum lake khonse im terang lapen nima aro hangpi alun alam the lun lona kan lona arjek senang labangso alun

lapuan lapuan altum jibon teron lapen jiten terang atum kilo nalun arjek long tanglo karbi lamar janalun ang dengalong kiju sialun arjek tha ahir lamar janalun kilo natum laki probikha tok bi lapen memili rong pipi arjek tha labang solun alon alam the la nesingwe alam.

0: You have been the one for me.
1: La puana puana lutum. English alone ang deng along asan san alone arjay long tang lo. English alone ang deng ke la puan si kang tan ling lo. La ke akaswani dipu. Adun tu dam thay lo nang la ke tiri makai ang deng. Tiri makai la bang so jamek ang deng along. Ke ching si arjik tha. Joy Singh doloi akai la mabutha. Ke than ye bang hewali ing tipi. Arjik senang la bang so tire makai alamji.
2: Joy Singh doloi terang. Paro Chris Irkabra in koira isi aninkan. Vosi achiklo nipai in koira trok arnikang sam. Porpai trok si ra chitim ap por Nogang district adung. Karbi anglong Kothalguri along si. CM barim karlitang Joy Singh doloi terang amahang teklo.

0: ngesonante dopiklo arjuik noi ho mai meeting ke dojar ni alam pangri pangdon adama sararni mahange theka berta kithi ke changa berta ke jor ke namalam kularaki mikang pu berta hem ki mikilut arni chojun chamankan rong care aronga je bihu christmas ningkan ki mia herjumik kachipia berta lapenan parata asona sandop piglang
1: ente ko sonlo pachini po kodak lo ka humri dam nang ji ke
0: la dak lo akashwani di phu long lo mena jong se dam de pulote mobile number 9476880085 kalite 91010 08242 along le chinki che thanba prang da chok ji
1: ba awar sai ke meta Nilita cho endo nang sila.
0: Wangik noy, lada kakashwani di puwa long.
2: Laki akashwani di pu. Na studio ghoriya por. Por phai kya ra minit. Thong kya ra ner kepling itang lo. Sidam thik lo nang. Nihang ni tura long ke du ing long su akhay. Alunjir, angding. Kecheng si alun arjik tha? Barirong parpi kilun karbi alun. Alun alam te adab kang thang.

Nihang nitur inglong asu akhay alun ang dengalong adun tu alun arjikta. Osu kemprai kilun alun. Alun alam te piti dukripo.

lapuan apuan itu osu kemprai keluna lun arzi longtang lo nihang nitur inglong su tumalun ang dengalong adun tualun arzi ta isak el jote lapen ari sang hotum keluna lun alun alam te kanha ching

lapuan lapuan altum. Isak eljote lapen arya sang hotum kilonalun arjik longtang lo. Nihang nitur inglong su akhe lunang dengki lapuan si kang toning lo. Laki akasmani dipu. Non porpai kri si plengitang lo la si damtui lo nang. Laki suar lo asiang tong ajay megang deng.

0: Soar loa seang tong ang deng along ke cheng si. Jina lek tipi aning a loa lam te arjek sena.
1: Kardom nilimen sang pi jina lek tipi nilike wang lake arnam lang pi mate deo pani kang sa cheng si long pen. Nilike duo dim bornir ja lang mili asot terang arong lapian nili terang hem sikili lasi nili voreng awar sayavi. Tepon sa tami nili. Kitsing ako hud nili. Thang na tabi tepon sa tami isi nili pan nili kaya long. Nang kirap kithidong. Nili non puan kiring kusan pan si nili. Kiring ima laso alam te nili. Chitanji ningheng. Lason lo nili non ma nili. Voreng awar sayavi bon sa tami nili. Sae ka chutiki pan si nili kachiparing. Sae ka chutiki pulate nili. Mir sa et. Ahin si nili kachukle mir sa ed lake ili tu malam thipen bangke mir sa ed pulo sta banga kepen pulo tisa sa bagan nasanlo nasi nili mir sa ed asaya si chutiki lazo arvo si nili ilong bang factory long nili chulodo niklo labang so arvo lapuka

0: February 10 la swarni si nili bangke labang so page ingpupon lo la si lak bangke nili 2023 February 10 ani pensing ke officially bangke lin and greens matela pukitun ke dang apan panong si di dak pensi la pulo wang bom men piningan bangke ningkan ke thom lo jo February 10 an hedi
1: tangti nang lila hai sa kitun ke dang ke nang libi hek pen tanang lining hang lapson ma
0: ningke hang kali boy pechitami tun boy matidi hem he lapu rong polotang dat lo pojo ebong han kechelang tang ho hem tang ho akleng si lapen ke han ayu istami nam jok plot matidi rong ke ladak pen si lapu si tun bom lo jo maybe ningke hang kali pusami asut bang necessity lo necessity pen si puang bom wang bom matek bom thek bom lo non mangke angke pangcheng dat lo matidi asai bang an si hi pen interest tami bat bom lo kachinia son tami thek don long bom lo lapen ke ako mena karbi tum lo tani anso si sinoni kilut lo matidi koson son si hako phi phu tum tun dang ma la hai ma la hai hui bang ke I phulong curiosity wang bom lo jo kachali interest wang bom lo non mangke yes I'm interested lo patient lo non bang ke la bang ke person lo
1: tangti nang li non tun pon sar pen an tami nang li pipia han sin ali ki tun pon mati paklang pon lo
0: ke cheng a ko bang ke mo pen dan li pulo hedi ala bang ke just starting hot bang ke nili ne mena phan si tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si asot ke pu po jo de but then non wang bom lo hedi mena tum karbi tum no hok le aja ta sai le choklem no hok le pali bus ta imena roots hedi culture he imena kun nat pen si ke wang mala so hor mu bang che teng ne nang nep la so a joi ne pen si pinang an I phulong ta wang lo jo nonson hanserong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini dei voi phet ta me hedi modernization pusi putat po heni li hem ta me la so joine 10 15 years ki gap do koklo aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot tip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta nok ta ave mati di lasi karju lahai hui pensi binebom lo hiti le dam pusita me ha namen akimi theklong lo tangte ne karju kangpo sono tun po amen pilo nal long po men tul long po lai kai ta dolo jo lasi wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta dolo la pen nili phanang chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non loss recipe se di ili tumo pen ni pubom han jang moment tu an pen ke han strong moment tu la pen ko son si men tu ta la son hor lang pen ang nim ka pa do ma lai wi he non mat ke ki o thip ke la lo ning hang ta lai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang he di ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si ta me an ning hang ji ma he la lo jo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang along nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira nang ki pidun doikma
0: kicheng benang than boya de kicheng a huta bangke lasor harmu bangke ko an mani likit hek pensi pangcheng lo la pendet ke hem pai po tum ta chiniu e lasor harmu hedi setame nilini sarpi la tum han arju pon po pendet ke enke non son son hiti he dam lo ling setame ni gila han ke jor tum long ke kaita arjap don po ini don po arju don po la pen non nili 2 years aprangge hedi nili karbyang long nang chisun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ge he non 1 year ta pleng pleng karbyang long nang chisun ben si son son son pu bangke la si non la karbyang long nang chisun det pen bangke nili center for kirby studies long non la dak cherap che todon bom hedi la dak la sar Dharam Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher po ateng lo matidi anja se tami ke thek ana son se tami chorju se tami nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron phi tar lang so hem sar Dharam Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po en ke phi ka sang man se tami chetong po la dak pen si phi ka sang man ma ki chi ni lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ra nang than ra nang than ra po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long puste me nili chini ne son pote post det po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son son son son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalimati di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar pusi hang sar dr Dharam Singh Teron la lo pen ke phi ka sang penon karbia ratom social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tami share pon bom lo
1: tang ti la no nang li tun pon saran pen tami nang lila da khan hai bang ke nang li mina hem long ka tiki pon lo pson da du ma nang li
0: hem mangal ni tum ke hem pi ma ti di rong ke he hem pi la si han hai we ke do voi phit te me nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do ma ti hem do bang ave ame si pai bang ka

0: Mereka saya do pergi join ni hana hui manggil an available be aku nang li tumtang cinta hem do vetve mati hi kedam kedam kedam la pon la si hem son soni do puwai pitsita me hi ti ben si penang an ke pang room lo la long ko hi ti long ta available he ridon pa mekaning apor pa ching bar do neng la pen ke arni pa ching bar do neng kali bolote la ta han ta ke long sung krong si non ma ke hi ti ben si ni li ke tun ne bom titi
1: tang te nang likitun ke dang ke nang li ladak karbiang long pen ang tang pustami nang li lason kacepati dun mati la puson kulat kacubi dun la puson dolo manang li
0: o la bangke dolo ladak pen si nili tame penangan ke recognition long lo la pen ke angko confidence tame la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bangke nili ke kopi ma nili ning kamat hasi claim chot ma didi but la pu claim bomb pen arni si nili phan la puson advertisement long lo hedi cooking competition do po gahati long hedi Girijananda University la angke hadak a judge ta hala Nayan Jyoti la master chef ke hai don bang hedi la lo anke ala pune ke just la pu kizuli si don lo plan preparation ave kizuli si don lo anke hadak don dang chapati don lo chat lo ama ko puson ne ning tama tha the ama third ang deng an le don rock lo jo ama nili hala cooker he cooking cooker la si ke long don ama la dak pen nili ama tha lo chithang chithang bom lo la dak pen he la pen det ke anke hala ata steel foundation na tumi dil tum isi organization the pick non benefit profit organization ban he la lo la dak pen sing ke nili chithang bom ama anke nili te polo he nili ni sopo la si haladak chipaklang don tha pachalo karbia han an la puson la so organization along la tum tata steel foundation po la so tata steel foundation na tum hedi la tum element do o they focus on health anke tribal cuisine tribal music tribal healing artist la puson do la tum element hedi la si hadak la indian kang tribal atum an hadak chipati don long lo but kitun ke dang long bang avilang karbi tum hedi kilun ke kanong bang karbi tum dolo but kitun ke dang long bang avilang ma si nili phan don tha bolong ke nili bang ke first time lang ma didi la puson on ekdom opportunity ke thelo but platform ke thelo ang khasut pentani liki ke mang the o do mati di aphi ong thi ong lo masi thang thelo chi ni tamai dun bobolo dak pen dun lo dun thulo anjo se ka charlie our sailong no munit ki mi tribal an ke ong bo india ang kang batasu si chi ni dun lo recipe sai hui tamai la puche share bom lo chi ni bom lo edi o la pasonda claim me la pasonda claim me po la dak ki dun lo si ni li ke ningkan ke thom lo pining an edi aning kan wang sila sohar mu do somewhat po la dak tribal do an edi isia festival do poni pho ala don bom long ke la dak pen sila tum la mo pen pu bom la swa ngo hedi so organization na tum la asiti na element na tum he music tum ta bang alang tum a program che do wai bo kaprek kaprek aning kan every whole year si son tak tak sila kitun ke dang tum ta mi hedi la ni tum a pa pen e phan si ta mi every now and then si ta tum ke activities bi wai lo la si la tum lo ni li phan min ang song na nge pon ke hedi non po si ta mi do wai ni li don de hot kaprek tum han pon po la tribal cuisine la chef tum han he la chu ni li january che klo ke delhi lo gi dun hedi la dak bang ke hala 26 january phane di la tum la poson pining ke north is a theme je celebrate ji po jat hedi la bang tata steel foundation tum kali hala kapre ka tum he ama hala tum mang ke la tata tum pensi collaborate ji po jalo food hin nat bang ke he north is theme masing ke nili tum mang ke la non tata steel foundation long tribal cuisine po apart long tame nili bang ke north is panu mati di so they contacted me la tata steel foundation tum mang ke hedi nili panang hang lo north is pun mang ke nili dun wai lo mati ama si dun lo la poson opportunity hala sud mang ke final day ke kalilangan tala son trial chola alamang ke 26 january ke the pick a program ti dil ase men men ge tun man pacholong le first second third and trial doning ama si nili bang ke second trial lang deng ano bon ki dun he lapendat ke kako ka practice si ki dun thulo lalo angke lapendat chu february miyong january apian mi jong la sob ning kanon ta lapendat ke angke latum ako la tata steel foundation pen kapre ka restaurant hala dak mumbai long hedi hala tum collaborate si ako pop up event is your restaurant nong bilo la song bong pen ako ni tum hanang select lo hedi la tata steel tum hedi nang select pon sing ke dun lo ni pli parman lo adak bang ke la january che klo non sining bang lo january che klo la hacha ki kana rui he la suhut si hala tum nang pulo nang tum try pli pan nang pon try pli pan la so try ang bong pen ang ke nang li tum amina mina culture festival la so che klo ke do por le a theme mang en nang la so teng le celebrate nang bolo ma si kaprek alang tum ta dole he kaprek kaprek ka tribe tum ta ke ni li bang ka hacha ki kana theme men si adak paklang dun lo food hayu he di la pulo mesen meet pen si chun lo la pendet ke labangke pining alam lo angke la sopra mangke mo pen nang lita pulo la master chef palam he labangke nili ning matha the he nili master chef dunji palam mangke but la pu social media long upload wai lo la penke activity te me do wai lo mati amasi hala tum mang si la organizer tum si he nang contact lo nili phan he di son son nali phan invitation do nang jong si audition ning hang palo tang te nang chipate do noi palo an penke hasot ke nili ke motivated pick mati di energetic pick hasot ke amasi hem do manche than lo chingki lo.

0: thế thế thế ta mình nàng yong si don ji pula de donoi pula ama ding ke 1 month ke chi prepare lo he un an ke athema ili tribal tum ke chu a food pen hala da ang song ka pali don ji a food ke chi prep ke doma ti di professional alam ke sini li da mi un an ke theke ans ta me practice lo 1 month he and then audition pi don lo ghati lo ani li ke first when the positive lo like something very new ma ti di ta thang te lo don bo preparation garbi ahan an sini li ke thek chat ma ti ama ha tum da nang chini he tribal food chat la ke pu ma si phone ban nang than lang garbi a pindeng lang ching thang noi de la son noi de boje athemani li thim ma tani ge totally tribal ma ti di so don lo and then first ang deng bang select don lo second ang deng bang ki un edel he jong si la sut le select polo tang ti ang song si li don po he kolkata kolkata dat pen next pen mumbai but ni li bang la ghati ang deng an chol he but I'm very grateful ki mila la pen ke jo dakalom ke la hai hormu ga vilang ma ti di so it's very big thing for me la pusi wang bom lo and pen non ma opportunity nang pi bom ke hong ke la tata steel foundation tum lo lang li tum han ke mane ningalo un an bene choro se tami hedi la than ke dor de lo la pen det ke inge la punon ni li bang ke la da karbiang long long klem boy bang ke la ke dak chini lo he center for karbi studies on benchirab don bom pen non karbiang long tourism tum tami la tum ben sila pu klem lo
1: choro lo tangtila nang limu het jong ki pupon a master chef india long mustami nang li chepate dun tangtila dak nang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: Firstly, kela kitun ke dang long hedi la so hermu doning ho creativity or hermu doning la pen ke authenticity hedi hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that un la heto de ba karbi tum pilo ki chu polo tang te nempo hanserong men thu lai ke la ka ku ban da cholo ma didi ama sini libang hanserong a team si pon lo la hanserong hua kre la bang so asa la lo ke hanserong a mula supporta men thu bi pon si chutney salam lo la pen det ke anko salad hedi la ke men supi la so salad lo ben la dak te me ke garnish bang la hanserong a mu aduk si la si garnish lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la Hello. La sini team mangke andolo isi thali lo karbi tum jo ke bat a team mangke mainly nili focus mang hanserong lo people lo platante karbi tum hanserong chop pick ma didi hong tum da chop badan karbi tum identity le hanserong ben ka prek do lalo nili paklang don mangke
1: lang di choro parlo nang li kladak pen than pachini ponopo parke ni adun thu nang arju pon thulang la nang li kapre ka hong jailong basami nang li kitun ke dang hinche pati dun bom do tangte ladak nang li kiche pati long nang li hempen si kachi sik pon ma mate hadak si chisik pon nang li kitun ke dang phan han mokha lai
0: a hok pe ta hormu bangke chisik pon beda ta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke karbeng long pen non son somewhat polo tang te jharkhand sidam ne jharkhand state long ang non delhi mumbai pasami ko ani ke hello mati dila si karbi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moy han long sab so dali bi do nang beda dali la hai long mati bad la pen ka pregnant sinang authenticity sinang paklang don ji polo tang hadak long le la sini li bangke che pasung se pin ma hedi ni li me nam si dak che nam pon po che pon da titilo ala lo
1: lang di non ni li tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik an su se ke pa prang dun jipan tang te la non au vi tum pa nang li ki tun ke dang hi an su se ke pa prang jipan nang li pi pu ji ka du ka vi o vi ki mi tum pa an su se ki tun ke dang hi ke pa prang dun thek jipan
0: ke cheng si bang ki tun ke dang bo hor mo bang anu tin hem ta tun dang lo ma ti di la bang ya nu tin ta chonang ho se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so ki tun ke dang na lang am lo bo tang de di non ge do bo ma o vi tum ta he ipi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te he pi a so mar dom han kapa chu pon ji he di pi pon ma ne the gam long he pi nang an tum ke o so mar dom han ke khang mo ya han hai ui pa chu ma si pa chu che ka phiri do kok ni pi ne he but hong hor mo bang pa chu ma ti la si ke cheng mang ke la lo la e hem long chithang det e hem long ever det pen se di hong mang ke leji la so hormonon moni tum ma tha tha non bu pelo hela so prang ma tha tha an an ke kichu phan chot but la dak mai kali ma di ili tum phi phu ta generation ben generation a to mo la dak ka ching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pu dam mang ke kang moya han ki chu pen ke di nang li ki dok ke plang ma ti ke theke thek thek klang li la ki kang moya han pu si nili pu dam po themak aprang prang ni ke thekam long kang moya han polo tang ti ni chu chi la son di ti ma ti di la si ki chu ki jun na long ke ili tum di proud si chi feel ning la det pen si ili tum ang song ta meli dun unji la lo la si ili tum hem pen si ke che chu pang cheng nang po la pen det si hong mang ke le po jo nang lilang am tha di naga tum nang no hok le dam sta me naga tum naga food pulo tang te muri tum ta mi interested la pen ke available te available nang delhi dam no hok le dam ta mi naga tum ke available people ma patang ta tum ke ami na pen ma si di available he che pat he o la si ili tum ta mi la an ki chu no aret ke kali bang pusta mi aning nang dok dun ili jong si che pak lang dun ba me ka thek che than ba me kat hek bolo tang te imena chiro re bolo tang de lage bang nang ro re lo ma di la lo ili tum hempen si pang cheng ponang po ki cheng si bang ge
1: choro lo tang ti la nang linon mo het jong nang di kaprega di malong bus

0: Pirens la bolo tangte gas hang po gas at hengnu tunu nang po paklango nang pula so alugi pan hedi la pendet ke next ani bangke kulat ki biwar sai nang pipo ani bang si kaprek kaprek lo la si hodak ni liki bidun longa teng hedi tribal tumang selo po jo response bang ke me pick an la pen ni lila king chili hedi break lo sala so achar da me pon pon ni li hem se mar chompat pon po hedi already ke che thang tang la so har mu hedi bhut jolo ki ape an ben muni tum interested pick pick jo akola det pen mangke isi pen mangke mo pen le naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ga chini ke na king chili sonsi chini ni jo la dakmen sini li isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ne pot lo bang pot ka chini polo la pen ke ka ke try kang tung do o hala bu ke loving a dim dang de lo ma ti di ke chuai hui pus ta me la ke la pu north is han an lo pot try po la son po pot la lo hong response mang ke me o angko ni li pan next year la tum non ma ke ni li tribal cuisine si dun bom ma ti di next year mang ni li pan kulat le nang bidono mane stall da do stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mangke nilipan kulat le binoi punon son nilia hut adak pen pickle sai hui selam lam ma didi kitun keda la si pining mangke lapson si bidon po jon pen la det pen mangke kulat ke nili ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along chalang tami la response mangke mi o
1: tangte la non nang lining je pon somewhat po tangte la bang so long our side chu endu nipan son ben si chikon tegi po
0: so armu ke nilipana nang konte ka choklo lakhe ladak thang form ke jogo nei ngave la pen thang registration da ave ake isi connection mate link ampen emena availability chipi thek pik nei lakhe paparma jharkhand pe the halloween anke munit ka chetong to pik pik latum he so traveling ta group pen se dam nei anpen ke halloween la si ke dam lok si 2 days bak nang jide 2 days angkha da event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang pen preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an munit ke hang bon bon study apor nang chipi den tek the tum sigang ong la si ning hang wek polo tang te la ki nili phan nang thana chawlo nili itip hadak le na pa dun long lo tang te mo la ki mina me na si la ki connection do bom bo the nili ta connection men sigi don no mate la lo ang ko na li tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo la bang ke la ki isi activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching sam na ya han nang li so pu thak thanik jima
0: nili ning ching sam na ya kang mo ya han la
1: kang mo ya han di tang dili tum non malom thek pon long pinang an hiti long ke dohan ke dowai la puson ke pangui la puson dupi okpran aphan pusami kanu hok thipi tang te la ili tum ki ubhan ki chohai pen okprana ki mila so puthak nang li kadu kavi rido kar jorar phan than ni chima
0: ke chengsi abange non mat ke ili tum ke choki jun karbi tum han an da me di available dupik green sai hoise ta mi he arvo han non mat ke ni li di fu klamba mat di fu sunday market long di ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke lalo mina han ining ke dok chepang cheng nang po la pen me ilito mena ki ton ke dang long ke jang thu por mu ga ve nang lilang dam tha hedi kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki up long ta jang thu ave la pen arnu rong rok pus te me jang thu en e la pen ako nang chatni le bidon ji pus te me la dak jang thu ave la si a ilitum kar bia han an long ke jang thu puke ave pin men sa mi isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji la ki nempo di nempo ili tum ka sitte long ta jok me mate la si ili tum jong si imena han an ke che chu pang cheng lo ining ke hang che pang cheng lo bolo tang te hedi ok phan phan sa me pinang an me ji ni li sita me non lom mang ke hong ke chu hai hui e be dolo ta me e ver lo non mang ke di an so se ki up kalang dang ka che chu ji phan hong dam wo e tum ke la ki chonang kok ti ti do dolo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu che chu ponang po
1: choro parpik lo nang li paklar dak pen kantu ka veri do kar jurar phan than pachini ponopot tangte la nang li prang pustami kitun kidang phan nang li kulat ka chubi la puson nang li ning ke hang tuma
0: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan ave he anko abendan non mangke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok pet lam lo thema kulat po har mu ke matha pa me kanang ji ma di itip ing pu pa chingkir check pula bangke nang ni la si nili a sab sab por ke che en lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam uno non nili tum isi a sai claim bom me di la bangke center for kirby studies he di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bom lo but isi a center thedung nili ke kachirap dun chat he ladak pesar doctor dharam singh teron lasi alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan mathalo la pen nili chirap dun bomlo haladak nili isi initiative ki endun doji labangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but lasoa initiative pen si kapangcheng po lasoa hormu mang hedi haladak karbi tum kitun kedang hormu la pen ke kitchen along he karbi tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui sitami hadak ko ppc kenang sot mahedi isi museum ason খালাদা কাংপু বঞ্জি ফানি নিলি তুম মানে নিলি তামি চিসিক পন বমলো নন মাতকে চেং চেলাং বা পাং চেং বমলো হে লাদাখ সি।

0: guest hai hui hong pen international pen ke wang atum bu seta mi jong si kar bi tum ki chuan an mate ko son lo ki ala tum ki do ki tha ki tun ge dang lai hui experience monji polo tang te hala da cover side do po la pen anke emina phan bu seta mi non adungrai mate ili tum kar bi tum bu seta mi ki choji phan seta mi war sai pi bon po la si non ma ke ni li chi sik bom lang ta mi ni li jong jong akulat po bang ke la bang ke non mat ke kamatha phulong se do chal lang hela ta isi akulat ason bole matha dam da chalo kar bi community kitchen po
1: Tanti la non nang li kitun kidang pen aka prek nang li pini kasilam po na pason duma.
0: Nili ahuda dak pen a porche long ote di la pickles he, achar he. Tharwe la pen ke plim plam, la pen jol pie, la pen pak ok, vu ok, la lang ok bange mintu he, mintu a kring. La hai hui nili ahuda dak pen a porche long hod salam pon pon. La lo tamila an continuation rad bang kalilang la sohin nad bang.
1: Tanti la hai ki nang li ko puson men si ke jorpon lo nang li online si jorpon ma mati nang li hem long pen si ke jorpon lo nang li.
0: Online lo la bang gedi hem long ta bang bang dhek tum bat pinang an kini lila social media hin nat pen si post po ang home repo la pula lo don bom post office pen
1: kalang di choro parlo nang li phan apor ka chipi pen ka duka ve solang do radio kar juara ra phan so ar lo atum kitun ke dang puthak nang li klardak pen pachini pon apot choro pa ji riklo nang li phan la pen nang li sita me an so se ke pa prang dun thek ji phan bsami nili hin pen bsami ar na malong pen tame hier ju me nang hang biduni klo pen te pinia jai me ke nili la pan si toni kok po kardom
0: choro lo kardom
2: lo pon apon altum kitun ke dang ke thek sera bang phi jolin taro pi lapen hut bang rup jiling tipi atumang bong chho chipur arje long tang lo lake akasmani dipu so lo asyang tong labang suang denke lapon si kang tonilo.

0: Kangura, oh Kangura, Kangura, bang Amerika,
1: Kangura he? Oh Kenja bujo, cumi siapa deh? Nasi thulang kok, nasi soda sih kila. Kupinya kama ho?
0: Kangura ke? Konasi kira Amerika?
1: Oh cinam ta, nasi thulang amat, cina cina nanti kok, oh Rublin, Rublin?
2: Kupi leh.
1: Konasi ipo dam jura.
2: Ha, beli rong di dam tengho.
1: Dinguli rong? Oh, ku kenja. Nili po bengkuli rong dam jui dengho. Ini akam ma pira.
0: Kene, patumi kangura tangka lama ira si tangka nangat ho.
1: Oh, tangka bo. Tangka ni pude. Nili rong le tangka yang bunton. Mau bangat dan nili pik bo.
0: To, mau nang le pik no. Ing hong tay hong unilo. Nili takam do.
1: To. Harup hobo.
0: Kalah.
1: To, nili bangat ya pik bo.
0: Tenili dam thuk la.
1: Oi, dojo sasuta. Nasi thula amat ko sada dang dila.
0: To, choi po. Tenili, senam chulum jeng yok thuk la.
1: To, mo khani ko hai.
2: Sarkoi, mo king jake bang tangka tikang ma tikang ke?
1: Tikang ke?
2: Nang poki pu tikang mo king jawang lo ti tangka pharo phokhang dun thapu.
1: Ah, betang ho. Ini abdi kalau mesti nang thonji buke. Dia tak kahang tuan tapi pasu upik lo. Bang abdi buku ke?
2: Nohok dead lo he. Nang mui nut beta lo pacar li tek telo. Tapi nang puki puti kang ha lang berari ke klaim abing kulia long long lepai kat ke pia pot. Haro ke thama tangka ke long nang jido la. Endam thatang ho.
1: Bing kulia long ha. Atau eh tinggi no big big ti. Long le dead jibo pai.
2: Long le dead tapi lang hang dam lang lam nam he. Nang puta nang pu kang nang ji.
1: Hang ke hang dam ji. Untuk lah son long le dead ti bahan lo ke terang mimi ti alam ke. Tampu mu.
2: Rublin. Oh Rublin. Kupi lo pai. Jola nang iga piri rimpit ha. Lapen ke halo asang ke senang jia satu lang. Set dop dop ha. Lang mea panak pun ta avi. La ajara kam ta ni paliang patang ernun. Nang ka thek lo he nang kupia kam si ki dol lo masi lu ka char lia tum le sok tok hur lo hera ve ni ki toy ta ke hai ni ki tok ti nang tum lu ka char lia tum ke am si ke joy ka lima kupi ke chu si ke reng lo a jan lo ni ki tok ti bang ba he mau sumara tum ke lu le char li ta kam claim week week nang tum ason ka li ka se lep an ke nang tum li chot ni ki se si pulo bo kai kita la ni phanang pang thek e di ti ri de ni ta inut vet ke un e

0: là sang xếp xe đang để ha xuống lên tổng đồng. Đồng. Tóc cái tóc sang cái xe cái hồn ít đẹp lù. Ít xoan bà kê. Nà chỉ ra dùn lọ kê kạp tàng tiên năng ta. Xe non xe xe non. Thì xo cái tóc đam gì. Tóc tiên.
1: Mày. Nì ik bê kê tèl ta hè. Baby anda chibi pa me me chirim pa me me ke ter ke men so se chok pri pri kita hijar pemar hitik jo halang mon ne nang pali henang un an ke pang cek ke selet la pen ke haya pot oh sampria kita rela ke ha Jikro Johnny pen kiklang, karbi alam sai. Mang kelang, kita abang thare dhan sing rong pi.
0: Nang pan dan nang chini lu, nang dan nang mahang amewi. Bang ari muka desi kang nik chot. Long prang ajo ke dam, ching koi na. Nang so rap chi ute kang kok, bang aso ari damra. Tirim tiram chi phang nu nang ni. Nang kaya mang kolong na. Sami pile ke dun kali nang ta. Long ku long dang mam tiketet mo nang phi nang chirui lo te nang vi nang phi krung ang na
2: Roblin Oblin mo e pa phan thanu dei ni li ha he thi dun ji hala pa long ti lo a choi ta enam lok thai jeu tu da pen ke matha pini bojar ki dun ji kona se tanga ke long ji mapu ar nam nal da the kong keng jawang krok krok ama tangga pharo phona pate kang lok la hen lo ba hale du te long ji ok thep walam ta hok le la ho la pen pini ke korpi mana ya tun ta boja na dun ji pu a chu belo na pu dun tangga do go pot sang ke pa junon po pen che nam tu la da rong pim plam kanang dun ji ne dun de ne nang dun de pu ta ne pon bor i det po
1: Ik choy ke derta. Chok fruita me po kaseleta.
2: Kaselar kahilo nalele nang chok fruita ke tang telo. Mo nang line mang vetik la ha ke klem mang velo. Mo ile pe pe li po phan de. Nili asap ke bang dak chatai non. Aji philo le yo ke tam lo.
1: Oh non. Baji philo. Rijo curan na hala pini karbuya nun bang uji kecuning riar nun.
2: Lagi all in the radio karbuya program kecuning riar nun aja tuh ikut senang kilo nembang saya oli teron pi.

0: Barongke dam kila ong sing santi pojo nang ego nasi dam lo
1: jaji dam ka ala mu rulin mana thana le jho thana than thira
2: lang berari ke klema bingkul ya long dama dam de
1: pia bingkul bingkul ama dam de ne ke porta bele lo ana kam ke ong ke
0: ku pia kam sin nang ore mati ko
1: la kam le kai ki amar charju khita nang le ko sarbula nang ta jani ning ha ling dam lo ne tari sumar ke julong le ma na kon ta
2: nang ko nang tham to dap king ja tang ka pharo pho nang phanang ti kang elo pute a hong ma ka lima a hong tang te ko lo nang ba chon non ho nang mu a phan lo na
1: dang ke pran de lo ke te kang

Inut pa na si po ang denglong pen. Maduram tiron kilo na lun. Adun to lunjir, pipot sinang, tang ti arjig sinang. Maduram tiron kilun, lamang sa lunjir.

0: boronun barim long pen ke padusina tum kardu nong ji lake prafula broma la pan lang ri sa to pen kin lu na tum arjek long potang te arjek sena
1: aguni jauli ambara siu siu barim bela jugu jugu.

0: 난 냉내고.
1: 냉비병 나.
2: Lapona porna letum. Boro lun barima jamiglong pana son son alun ang letum, or ring long tangla. Lake akaspani dipu. Nona dun tuna tum cardi long jamig lake wrong group ajamig. Wrong group ajamig along pen. Tank long wrong pila pen hood bang. Harwamon wrong pia tumang bong. Pio kapang ring lam tio taki uchipu nang letum, or ring long po tangte, or ring sinang.
3: Karjuara do anapan aprangsi kordong bajer iglo, pini nile tum ladak, pijo ke pangreng aputak, lamti, cihut ciput ponji apan pura, labang so asai keklem abang pu apan, jopapon iglo. Lapen, kacop hapon ateng si, alang lisi tambe, nile tum studio ateng no nai ni tang lo. Lasi, aprangsi, nang lipan, nile tum akashwene di pu hen pen, suri suri kordong bajer iglo. Kardom. Kecing si lamti, nile nang lipan arju igla, nang li labang so asai keklem, Komentu lapen kosan bensi ke pangcheng iglo.
4: Kardom difu akaswani penili pan angle tum kacha phateng penili. Stame nang chitong long ponili ko pailo busi nili chimathala. A hoklo nang rina kar jo teng penili isi isi un an pen chithan pon lona lake nili pijo ko pangreng cheng lake 2021 pensi pangreng ponlo. COVID-19 pen kedokor jo ne 2000 aningkan

0: kwan bak alang long iklan nali klema teng pen than bol
1: nili experience mate nili harvest long teng pen pulotang te e hom long pen nili nonomat ke sari kiji tijo phan ke litar pupupe
0: kalang
1: lasi adhak tum penangan ke mang hundu aku nili methang mata training and air prang litar litar pusi tijo phan ke weight kakuri ba measure kakuri ma pujal hai
0: kalang
1: ta menon phi training and then era phi pen mang ke kiji pusi pijo phan mang ke kilogram pusi hedi measurement ba weight kakuri lasi nili ke harvest long ba nili ke and long ke sari kiji 4 kiji an nili e hom long pen long pun pen training long ke thana teng pute 2 kiji pen 5 kiji an long punji la so a hom long tip ke an long la pen akola ta me la puson ho akar dik ta me am pen a khai do do mane akit chu long ali
0: kala
1: jong si ajha ka tum ke ing ar pik do ajha tum ke ar that pik do la si hanjang a porlo bulang te NJ po mane lang me pik jo a ring the bulason hai golden color hai
0: kala
1: apu sun se alang long akko si ta me arve jang o rui ba nonason kapre ka por hai a diet mane mira pu kom o pang phara por kom o pote et hoy hoy jo lap sun do la pen ke la so hormu ke a kisok ling lo mane alang tum kichu he jong si jamu arong pen loksi sok pulote jamu ang nim hoy po mane flavor a sabso hedi
0: kala
1: ana itum le recipe pu pe ni ne ka banai la pina flavor pu do domati sano tharve pen lo bote tharve ang nim hoy po thor hoy hoy jolo pasando ji dog pick pe ta menon hanjang pen hen lo piyo tum ke best ke men nai ke lasi adung arai jong si nonason lisu bagan do pute lisu bagana room long a hombi nang po hala dak pen chosok bom po enge lichia flavor si long po hala lang jun hota hai
0: kala
1: samso nonason ne li experience ateng ke lalo la pen hala rabar long mang thickness kom pik ji a sab so ing ar hoy do do lang bang hai
0: tang te la ning ka ni si long phong ko an bak nang li sok ik long lo ala
1: la bang ke ning ka ni si long a ke kom nai ta itum betai thoman sok me mane harvest kuri me sita me mopen pulo a an upor lo la pen ke la so technique do harvest long o nang ji pulo ta hai mane nolom ke ready made kom do mane a hom hindi ready made dolo athe latum ta ready made kom long ke matro alang bidam lok lok cholo mate di la support la sopen ke commercial dum ke non ke la support si adopt lo artificial kom si sita me naturally kom pulo tang te hala piyo ta ahem ka chupnai ta pornang ko ahem bonai det si a ko alang wan si a nectar wan si alang tum thap thunang ko jolo son mate di la support la tumang ke nature mane naturally leng hong bolote etum ningkan si ben betai si kate betai niam pa itum harvest long le lang sok long le sitame commercial ala koma tum pen polotang te betai thom betai pli le jala personan harvest long antala ta aan ke long thai ling lo he jong si commercial lung e bang si ni people aan people ajat po ke harvest long da prang ti la la la he sitame naturally ke ahem ka chubnai ta ji ding ahem chi kim ta la tum ta kom se kom che klo jon nang ji ko ha dak 8 piece do mane ani chambar long ha di
0: kala
1: la dak 8 piece do parallel mane art rectangle type ha da hom chu po hom nang kok ji pot si la pu chu po hom nai mat ti la si itu ma tha da mo ning kan si pen a ki kom mai samme betai si ke wat nang vek nang po a ko kali bute betai si pen ning kan si pen betai ni ke wat nang po commercial pulote lage betai thom betai pli la po anwat me
0: kalang ne
1: mane harvest kuri me
0: harvest ke claim ji a process bang nali than ekjima a hom pen ko son si a ani bang ke enjima
1: to chithan po na a hok petala mang ke ke change si si a koi li chithana ngi polo la dak ppc materials nang ji la pen ppc hormone nang i ma handi ka harvest ji a phan ke li tuma long a materials ke nang ji ke number si ke hand glove nang po number hini ke b wells nang po mane hala a hem cap puta pu me li arling mane a put tu ba pa check che den phane di number hini la lage number si ke hand glove lage ri a hom pulo number hini bang ke em ha nga den em ha hom lo b wells pulo la pen number ke thom mang ke smoker pulo ji isi mi hi hedi mi hi pen a sab so but hoy si la tum che terek po han se olai long po lape number clear bank e lake honey extractor mane api jo alang ke en gfana misin la son pli tum donang po lapen ke piyo ga pangreng along ke materials kinang ji ke behaves

0: bijo hom bibox nang po lapen ke knife pu hadi bijo la extractor pu extractor pu da pu lapen knife pu da pu mane hala nokke ke athe bijo hom ke la tum chisil herji bang pachong hulong la deji phan bang miso inking ketpen pachok ni phan hadi lapen mi chutlo pu lote la tum akom he a hom hadi chisil herji la si chisil her pote jenghele thokta langnang chon chedet po la support si nokke isi akang ar knife mane hani kom kang tip ji phanadi ar pick anoke ka son handi donang ji lata isi materials lo la pen ge stand donang ji b stand bijo aphan ki bi e phan ha stand donang po stand dolo putang te miso inki ing cats ta me men men tek dilo la lo b hevel nang po la pen ge hand glove nang po la pen ghani extractor nang po la pen ge queen gate nang po la pen ge queen extractor nang po jo lai hui do et nang materials to angke wang nang chitan thu nang mopen ki en nang ji phan ke itum hen glob chi thon si iri keng na pachek chi de ji phan me hang na pachek chi de ji phan bi vel chi kup nang po an si isi isi pen en po la so pi jo a kom handi en po an ke no kek pen mopen bi knife po dolo la ing tip lir po isi hani extractor po isi a machine do sele mane bucket son la so dim thap si parting po ansi alang bang itum long po pipot ma commercial ke pangreng itum ke a kom phalang no ne mane a hom he pijo hom phalang no ne a so pijo hom phalang no lo bote la tum so pijo a hem ka chikim ji phan arji ding klui nang ko si commercial tum ke kiti ar ni sita me pijo hom ke ing hon pig lo la pen phalang no ta phalang no ne lo ili tum lang ma a prang prang rong along ki klem ki dam ge a pio hom wan po iri pen tum ler ler po ba osuri long tum ler ler po la son si ken en man ti
1: kala
0: ta me la ke commercial tum ba scientific way pen ke la son ke ki tiada klem kle lo in hon piglo tum ke pio e jon da pathi a he lo pathi ing tum te lo la pen ge hala hom ke phalang no ge la ke phia lam lo na si la hom ma phalang no nang ne lo hala system men si klem et po ani extractor to hakan to ko ve nili non ke saman wang vedat jo pusonte saman pa klang ban si si tum je than long je phalo
1: chak chak nang li government ba department mem basita me pene awar sai ke long do eklo ma
0: nili non mat ke ili tum government pen thang awar sai ta long lelang puta puno itum council pen ke long lelang sita me training ke na hut ke itum phan materials mane nang pito pijo hom box si si lapen hala extractor jola boson hai bang long lo sta akapre ke non man long le lang sta me itum long la so facilities ta do a scheme ta do a ili tum long industry department council under da commerce and construction department along itum da pijo ka palang je phan beekeeping demonstrator pu isi arpundu alang long dam lo polotang te itum pala so office long itum visit lo polotang te details alam itum long po lapen ke itum phan ppa scheme do ma alang nang khan lang po sta me nono mat ke an pa klang kle lang la si pijo hom long ji a bagos long ji lapen ka la hai a b wealth to ha b globe to ha po lo government pe nang pijo la hai tum a le jo end long ji hala dak dam lo dong de lapen ke loan sta me ki pido non son la mudra loan ta me pijo ko pang reng phan handi scientific beekeeping phan grutto po mane non central government hai mane entrepreneurship tum phan start up claim ji tum han di la sona var sai subsidy pen PMMY scheme do PMEY pin la sona scheme pen
1: ko mane anu ka pre ga bang phu na bang so sai claim ji ning hang pulo tang ti na li ki than ban ji se sik do ma
0: a hok lo la ke ni li ke kai ke mata ki than ji phan ni ning hang pik la pen ke ni ning hang lo lapen klem da klem bom lo nili isi ngo tum long sta me women empowerment pu singhason ang long along ala milik arong pu do hala dak sta me nili soar lo tum phan se ke mate training pidam long lo hala dak ahor mu paklang pon pen mane seeing is believing pu isi as alam the do pot si nidi api jo kenep ne hala swam ke char pen kenep ta paklang lo lapen ke aputup ta pon lo kadoga ve hal dak training ne li beta hini an bak ne li pidam long lo la pen non ta il tum dam lo pulo tang te thekam long ji singha son ang long long mili ka rong pen cheng si ne li ke as a resource person mate trainer hisap ne li thanam long lo la son lo la pen ne li long pen ang an yu tum sta me non

kevangdo inut bahani nang karju koson se pijo pangrei nang ji koson mapu lasineli kevang a ling phanstami a pijo ta paklang lo in pudun ak si jo la haige workers bi lo pustame dinili thandun lo pen penangan tum ge aning hang ta chepakla la pen unemployed youth atum di fu regional atum stameneli phan seke nang pinang ji pu non ta kichuning ria lo nang palle erlo lasi alang tum hanstame non seke khandam ji penap penap digelo alang tum entusi nang kahang ima handi la something hong ding lo lasi seke ke chipi pante bidi ke chipi bidi siroe ke chipi ke

0: Así alang tu mans tamen non seke khandam ji pena penam digelo alang tu men tu sina ka hang ima handi la son sing hong ding lo asi seke ke chipi pante bidi ke chipi bidi siro ke chipi ke tu makenang sot lo ating tin lang no da nang ji elita long lo thek lo chini lo la si bang manta thanu nang po la si ni likening ha pik lo bang jong si nang charlie ji ba ke chini kang tung do pul dang te ni li thaning tu la pen than da than bom lo
1: Pijo kipang reng putak pinilitum penanglam te chingki chitan ponlo lapen radio nangkar judun arat atum pusita me ilitum ga chingki chitan alam te nangar judun longpen ale longbo puse ning te ponlo nali la pona sai ki angbong pen pusita me aporna chipidun pen la hai alam te nang thana putak ning sam peklo la se pini ki apor alam ta do iko opot ilitum chi hochi put lam te la pon le ington pon iklo na putat nali phan suri suri ekadam nam pajer iklo
0: chorola la pen si ju je prang si ning je dat po je pijo ga pang reng theory ke la an ke pene kali mane thek pet peda ta ha sita me practical lo polo jang te charli da long po la pen alang tum thek ta thek mon po la si difu akashwani pen sita me nang ka ha por nirita ning sam pig lo la si ning ching duk lo ke wang jilang ani sita me la son le tum rada phan rada joine itum than chimung pon bom lo na la si radio kar ju ara sita me nang le tum Arjupe menon lapen ke claim dam ponji panse nili hin pentame as a farmer pentame as a beekeeper pen tuning ribla kardom
1: kardom
2: lapona ponanatu rong rub ajay megalong pen thank long rong pila pen hudbang harbamon rong pia tumang bong piyo ke pang rengalam thang putang chi hoche po tang latum arjing long tang lo lake akaspani Dipu non adun tu nang latum karju long jia jai meg lake Guwahati pen kap jita 20 editions of Asian game suninia inkora trok Japan along kapa dolam te puta Dilhi pen lam jir parju nang tum arjig long po

det long ri ching hona lu na jam yak long pena dun tu na tum kar ji long ji la ki morsing crawl up in a lonely ris hotoman kilun wang non kar bi korting ji ro pulo bang salo na tum ar ri long po tangte ar ri sina

0: chi la process food the bank nang li tum ta ki chu pa jum pon po pu sining thilo ma si la dak pen an si pini ni li bang ge la meaning je ba ing ton pon ik po cardo
1: la pon pon na tun lam jer ja meg long pen doctor jami de rapi pen lam jer ge thana la tum ar reg long tang lo la ke akas pani dipu non adun tu na tum kar ju long je ja meg la ke english alona ja meg english alona ja meg long pen francis na tum kar ju long je la ke messi gray pulobang solun anang likilun I tried pulubang saluna tum arjik long potangte arjik senang labang sol.

0: lapona porna netum english lo na jamek lo pena son son lo namatum ardrig long tang lo lake akaspani diphu non adun tu nang latum kardulong ji jamek lake kapathu jamek long pen chiu chi pu nang tum kardulong ji lake ches kapathu lam te pota samson ing ti lapen hood bang Founder Terona Tumang Bong, Cheska Patulam de Potak Chuchi Ponang Latum, Ardrig Long Potangte, Ardrig Sina.
1: Aprangsi, Radio Karjara the Anapanstami, Nilian Pensuri Surin Kang Samakardom, Pajerigla. Piniajai make long chinky jatan ponji lake, Ches Kapatua Potaxi, chinky jatan ponpo. Labang soka chinky jatan ponji a panpura, Inut Ches Kapatua bangpu, Lapenalangli. Kaprek prek along sa meka cerap dundo, alangli pansi chopha ponlo alangli men lake Samsung ing tipo. Lasi alangli sa meka chopha teng penondak akaswani dipu sa hem, studio lo microphone a teng no long sidolo,

lunche thak jae meg long pen adun thuna tum kar ji long ji lakhe reng kain ti pila pen horen tobia tum khilun dam tanga seng kan pulo ba solo na tum arjik long potang te arjik sinang.

lun chitha ga me long pana dun thuna tum kar ju long ji la ke jayram ti so la pen kanchen bi pia tum kilun lang sang ti a pom pulo ba so lo na tum ar ri long potang te ar ri sanang